0: Tori awon nkan ti Olorun fe se loni o yato pupo.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Inu mi dun fun gbogbo awon eniyan to Olorun ti lo. Iyanu nla ni. Mo gbadua nitori pe iwo na wa nbi ilu ni, o ni rin arin nu. Awon ede kan be nbe ti Jesu Oluwa lo ta fe bi gbadua. O se ta fe be ilu ni ju agbara lo sa. Ba agbara ba de, iko lo yo pada. Bi agbara ba de, ona tun di ola. Bi agbara ba de, ohun to ku ninu aye wa yo ji. Ninu iwe Johanu ni ori kejidinlogun. Eni ti o kan ya ma ba mi ka pele pele a fe wu awon akansi oro ko kan to wa nbe lati ese ikerin le ti bere nitori na bi Jesu Oluwa ti mo gbogbo nkan ti nbo wa baun ta le nwa ibere akoko niyan o ta le nwa toro ohun mo wi pe ohun ni won nwa lati doju ogun ko lati yeye re lati so fun pe oto eni je npe lomo olohun tabi alagbara sugbon o nitori pe ina yen be nbe agbara yen be nbe ase yen be nbe oruko yen be nbe oki yen be nbe o le fi enu ara re so confidentially pe ta le nwa yes won ra lohun pe Jesu ti Nazareth ni o wi fun an pe emi ni yi aha eni ti o fi han o pelu won o de meji o emi ni yi e mo fe ke ma tele mi ka lo yes won bi seyin won subulu le yes o tun bi won lere le keta je ta le nwa emi ni yi be mi le ba nwa je ka won ti o mo nkan kan nipa mi o mo lo a fe beere agbara olohun ka to lo idi ni pe eni ta fojujo eni temi semele eni ti gbogbo oluso aguta taji reji nbe nbi semele eni ti awon akori ti nkori semele eni ti eyin gbogbo te du semele o na ni Jesu Oluwa ohun ta de fi semele ni wi pe gbogbo agbara laye ati lorun owo re lo wa ere ojo ta ti nba bo ba ti nwole pelu e ta njade pelu oruko re ko ti isibi ta gbe pe oruko Jesu Oluwa soke ta ti kan jogbon ri laye Olorun to fe se nkan tuntun bayi emi ni ile ekini igbodi emi ni ile ekeji pe so pe won bi seyin won subulu le agbara lo je besa agbara la fe bere ni bi tori ati rawo eyan ti nbere pe nibo ni a pejo si kiran se be e lo kaye won e ja mo nkan ti an se nbe ori ile ta wa duro si eni ta duro ti Olorun lai de perarara sa mo lai perarara ibi ma di oja agbaye
2: amen
0: e to Olorun niyan ko se ni ti won e kegan re sugbon nigba ta gbara Olorun ba so kale egan yo fo lo oniruuru egan la ri ninu aye Ana ninu aye Sara sugbon gba to debi kan duro ogun egan se kini o otan patapata laye re egan ma tan
2: amen
0: amen yeye ma lo sugbon ani di agbara olohun ani di agbara olohun o wa so fun won pe to ma se pe mele nwa emi na kuku ti mo pe nkan kan o sele mo mo pe mele nwa gbogbo awon to do ipata e je won ma lo o se ri eyin oluso agutan e je gbadura bi eni won wa nitori pe tani kan ba ku ninu ijo gba nibi to gbe josin iwo na nwa lati base eje ore godo mura gan ba na boyun ba bimo ti to dabi eni wi pe a dupe pe emi eye but oku omo lo bi kilo go pastor be yesa
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Eyin mama ati baba awon tin wa yin eyin oru awon ogun ti an gbe ti awon omo elomi da lodo olohun to gba le ti mo bi obirin gba oko osun nitori wipe eni ti won wa lo mura kankan kan ye o de si pataki kani ko kan mura gan nigba ti mo ba npe adua agbara la ni disa bagbara ba de awon to npa tewo ni koko to so koju fe ti wa na won pada join wa ni tori won o ri owo ta ni o owo olon lara wa yes o ti o sele niyan ni jesi waju oro mi e ma se gbagbe pe leyin ti won ti mu jesu oluwa tan ti pale re mo tan won ti gba ko pari nu sugbon iyanu lo je oba awon oba ta koko jeni kankan o fokan si oba won ba jidide nle adiju olodumare ise awon aposteli lori kene nbe yen e ka wara wara lati ese ikesan ehe a to paposu bi a tin wo a gbe soke awo sama gba jesu kuro loju awon oniyeye to nwo ehe bi an ti teju mo oju orun yes bo ti re oke ki esi won duro le ti odo won aha ki lo de te fi duro te won oke yesu na yi Hallelujah, hallelujah. Gbogbo awon oluso ti ani won mo so oba awon oba. Igba ti oba awon oba yo jidide nle. Nse la won gan sibe. Ota to nso yo gan. Mo le be ka mi yo lagbara o. Mo ni ota to nso to nwa bo won o ti se o si o ma gan. So ani di agbara Jesu nigba opin yi. Nítorí pé nǹkan tí ò tó nǹkan làwọn èèyàn ń pè ní nǹkan nínú ìwé Matthew ní orí ogún ó lé mẹ́jọ ẹ̀ka ẹsẹ̀ méjì ń bẹ̀ ọ́ bá àwo títóbi agbára Jésù Olúwa Matthew 28 verse 1 and 2 ẹ fọ́n sókè ẹ sọ̀rọ̀ gidi bẹ́ẹ̀ ni látọrun ó yí òkúta kúrò náà lẹnu ọ̀nà ó jókòó lé wọ́n wá rìrì ó tó ẹ̀rù tí ń bẹ lára Jésù Olúwa bá a bá ṣe gbàgbọ́ dáadáa ẹ̀rù yẹn lọ́yẹ kọ́ wà lára wa sa nínú ìwé Jòhánù ní orí kẹrìnlá ń bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kejìlá ó ní lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún yín ẹnikẹ́ni tó bá gbà mí gbọ́ irú iṣẹ́ tèmi ń ṣe ló náà yóò ṣe àní iṣẹ́ tó tóbi jù wọ̀nyí lọ torí tí èmi ń lọ sọ́dọ̀ ta ni o sọ́dọ̀ bàbá tó gbogbo àwọn tá a wà ń bí a kì í ṣe ènìyàn lásán ẹ já gbàdúrà bí ẹni tí kì í ṣe ènìyàn lásán torí a fẹ́ máa lọ ká máa padà kẹ́nì kọ̀ọ̀kan wa máa jẹ́rìí sí agbára ta ni o agbára ọlọ́run agbára la fẹ́ béèrè fún gbogbo àwọn tí wọ́n kóra àwọn jọ bíi júdásì bíi nǹkan kan kúrò náà lọ́mọ gbogbo ẹ̀ orí òkè ibi tí jésù ló máa ń fara mọ́ ibi tó gbé máa ń gbàdúrà ó jẹ́ wọn ó mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mú ẹ jẹ́ ṣáájú yín ẹni mọ́ ọmọ dáadáa ni bí o bá rẹnu sàmì alágbára méje ń bẹ̀ yẹn ẹni tó mọ̀ ọ́ tó mọ̀ mí tó ń rọjọ́ wá kiri kó mọ ọ̀nà tí wọ́n lè gbà mú wa irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ó máa sùn kò ní jí mọ́ a fẹ́ béèrè fún agbára ọlọ́run torí pé lọ́wọ́ jésù olúwa nìkan ṣo la sọ pé gbogbo agbára láyé àti lọ́run níbo ló wà ọwọ́ jésù nìkan ló wà kò dẹ̀ sẹ́nìkankan tá a ṣe mele
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Hallelujah. Hallelujah.

0: gagne mon dada. Ibita alors kanye te ba dele e lo joko ti dada. Eyin te je ranse Olorun. Olorun kan fun wa lori ofe. Aso te mi woji ore ofe. Awon akorin ore ofe. Iba se pe Jesu Oluwa wo so kan to yato. Oni idi ki won so pe ta le wa. O ye ki won fa so dam. O ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu. She lo a create pelu gbogbo awon eyan ye. Sugar na be lara e. Yes, o si nkan kan to kan Olorun nipa ko to de tabi nkan kan. In to se pataki fun oni pe o gbagbara Olorun. Bo ba gbagbara Olorun to ba wo singlet. Awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni. O se pataki o. Okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin. Adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga kule nbe yin. To ba nbo wa si bi isoji e je mo pe ki po sweater ku lu bayi o na lo ma wo bo wa so fa awon eyan mo ni ti a ni sokunrin yi e to wo lana na ri na lowo nje ta na lowo nje ri sugbon gba to soro bi eni ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na wo bo ti gba mic lojo na o ni bi ewu ta wa ti e wo o ti e ni la loju awon kan ewo ori to le meji oni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju oni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo na go kan pe to lari je mi o babo ni singlet yo lari je mi o o fe ke e gbagbe nte eje bi ti mo lo ni e e gbagbe nkan te eje ba bo ba se pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa pe laye won.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: O le oba se Jesu re ti kun ni mo ma bi ale re o se pataki je to ko re lekan si.

Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni to nsise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu